0: ointment tuntun yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun oni itura
1: lo rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: bi aye pada ko ba si leyin ojo meji yanju si dokita